0: Wala yalidu illa fajiran kafara.
1: Lagi sekali.
0: Wala yalidu illa fajiran kafara.
1: Dari sini.
0: Wala